0: abusuafo ya shase ya nono ene se mo hopa yebeko brikum nenso so amansan so makofo ho na ye di nkomo na kwaku
1: medisie
0: ekwa mu tisen
1: ah boni bia ni fi
0: wa wo de mu so eh
1: ah ene se biti ha yu
0: kama kama
1: enya nka mente ha na antisisi of all people
0: yes
1: magroni anti madam wo sim na make say
0: yes
1: me chat chat me chat chat
0: mr odi nua ba
1: papa papa
0: Baba. Ame sa mame.
1: Ababa.
0: Kojo Victor mame.
1: Mhm.
0: Ne ba ne ba dia me sa. Ana ba ko so so de abana kesewa.
1: Mhm.
0: Eh edi bi kan abana kesewa bibi edi bi akobi so so.
1: Mhm. Eh. He? Ene waka semu o. Na sima waka nyina, asima waka yi. Ye nyina. E koma ye yi.
0: Ai.
1: Mame kasa munchira o. Oke kan ya ke kan ya ke kan ya ayi. Me penny be none of me heard with status. No, sure. Control your 3M money, math. Oh, I have the M never could be in a mood.
0: Mood.
1: Aha. Also, control your 3M. Na it coincide with in seven or 8 day. What can share? What's that saying?
0: Cassa,
1: what dressing? Ubu hono more. Unimuda so bo hu bua e ke dressing
0: ade na ne boarding no enya de wo mu na e packaging
1: what you say
0: ne ma na e turn about time enya de no ankasa na ne boarding
1: aha
0: e packaging no
1: yes afre branding
0: branding
1: se as the employee dey see ya munyamfo o se
0: o mo de kai o mu nyina
1: en munyamfo ne aye de ye kom so onu akwo ni onu akwo da wo enso papa no coat bi odeda ho ne shirt bi odeda ho e bi di ofa wo mmie nso ni mmie nso ni mo
0: de obi kromo hene
1: wo what you say onim ni da wo but na appearance na ayi me ko magazine mi le bi atwa mu na me ka asɛ ho tchema na me de ko ye na maame ba ko easter ba ko to no no kasa ka we die asɛ mini mu no sɛ oh ya dan fo no a oya juma ewo fm so o oh black kama kama fefefe no die tia e dada kwa matoso e dada kwa matoso ba parents o me no ye free o enso se mo ye de o ka afa ho no
0: wo hu
1: tu she o si abenche bi ho no mo a wodi eyi e ma odo nyina ya sa do credit survey ka je de ye free
0: me sam
1: me ye free me sam we di ma be fi o se de o de na de brush with o se ne we ha ampa obi ho no mo a e ma wo visiting nyina no
0: ka obi ato ahwe
1: ne me si fi akoko na ntifie bi mu ga no mi dani no su dani e nice ge no ya tatse but one of the radio station o he di no je mi bi me si ei awrade mo ye mimiro awrade mo ye mimiro awrade mo bo awrade mo bo so won bra me try ya se pese fa ni se mi nwa ba e ti se mi so me de mi so mi importation e ba ma ni hu se yes o ti ase
0: yes
1: aha because we say en kama anya sa come to my head dey aboso nanso ka hu se me ma hu se dia ba ko ti edi ba ko mi onu me se ro hu dia e wi na fe dia o tete afa u di bibi ba kwa na o se o ho ana eni se en na branch e bi e pe e tu e da tu o ye o e wo eri o ti yi he
0: ne ho yira no
1: madan fo ba ko ye she radio ase na me ne ne share one room e do ti bi for bata de address she one why no so no kwa man no to bi na wo de no be do be for she
0: wo de afa ta no
1: wo de
0: wo ho na no so akwa
1: wo de no afa na se na na me so ye radio presenter no ti na wo se se bi e ma so de wo ti ase ba bi pe be mo de wo din se bi o na aye friends no what ota fre ba ko da ba ko ka e ma so wo de bi e ma ye ye mai he wako se ei ni pasu mesi ne be ma de na ha mu pa nyi ze
0: ho ka chiro bi
1: ho ka chiro na da fo ba se se ba sa ne ma ne so so
0: pesu so hu
1: ari so pesu o hu enti me nyi ni ba de ho so ne ho ye ne mbre enyo no nko a ade wo de be ma de o be ma sokala se mu ya o hu ti yo mbre ne ni ba de ho so na wo fo na eno fo mi ensa na no afo mu nyina si nyo no a enti one day a finish e so mo e so mo ka friends ah so said odia yewo me o dada me say eh sir okay ene ba ko frɛ no o nyɔ wo he me wa no frɛ no so mra oba ya man me ensa nyina na bohoi ɔmo sɛ ɔka sɛ agyimi wɔ ho na we hold
0: no matro ne cv no no
1: we hold no me store shirt no
0: ama biem
1: na sue ɛsue ɔnam tire kwan so wɔ baa fie kɔmi sɛ adae wagyimi ankontro no
0: ɔtwerɛ cv bɔne
1: hwɛ menanam hɔ yi kwaku yɛgyepa yeye magya nya meme wonim mempɛwo mempɛwo mewɔtɛ wɔtaseɛ dabi meimputation na mepɛ sɛ wahu modeɛ mu nyina moyɛ me nua maa
0: kɔkwa so
1: kɔkwa so nyɛ saa asɛ bɛɛ da ɛbɛto t hwɛ wano kasaeɛ a woka yi obi wɔ hɔ no mu a yɛsɛ ɔdwananom ɔdwananom madafo baako wɔ sɛ hwɛ na adwuma mu ɔwɔ wɔ sɛ hwɛ mede me wobɛ mefie a yɛsɛ wom sisikani manafo ako sɛ wode wɔpɛ kasa na hwan na wobɛde fie yɛde ne kyɛnse si fɔm ne ma no ampa obiaobia fie ɔwale no yɛto de poro de ɛyi nam akɛsɛkɛsɛ de ma no nti wo nkoa no ɛnka sɛ wo nkoa deɛ na wode wonjoy saa wo sɛ de wɔka na nokuro but
0: ɛboro so
1: kasa na wɔkasa no nti na fofoɔ de sɛ ei nadeɛde wode aka sɛ ade baako ma no chiki sɛ nade woka sɛ so ɔkasa no obia fɛle nti obia ntimi nka bi na wade na ɔkasa na baako no ka sɛ nade hɔ de obɛne fie a ɛde nedua no si fam na ani yɛwu nano wantuma yɛ dɛ antorɔ no yɛ dɛ nade ka nti hɔ no ama amamfoɔ yɛ dɛ amu no ɛnti asɛm aka no sɛ wobɛ sɛ yɛbu a hwɛ wa no kasa yi hwɛ ɛyɛ mood wɔ chances dresse na nnipa yɛ dɛ ɛmu na yɛbɛka sɛ obi animonyamfoɔ a ɛyɛ
0: n'appearance
1: yɛde hu n'appearance no na dressing na no kasa ne nantie ne ye bi e de eka ho
0: kwaku ni sɛ obi kura hia wo ne bro no so no kasa wo da respect to the man no 100 plus 1
1: oh sɛ
0: ba wo sɛ ase na hu de wo mu wie
1: papa
0: na nya papa no ano no
1: o sɛ ah abrantie ne me pa ne mburi pa so hu enti no so obi hu obi o sɛ ah we do e kobolo obi hu obi o sɛ ah we do e nyamfo do school ni ah papa de
0: we do ntisa
1: we do obɛ sofo sofo bi wo ni mu ne nyina how we carry ourselves ene ye futu sɛ ma o de abɛ na me de me mafa afri eye me pani no status no control your three m your mouth your money and your mood me da sia pia
0: me sɛ me da sia nko I was you from
2: ene mood na na me be free
0: okay
1: mood
2: na ene me be free mood wa mood
1: free free of life
2: mood
1: mood
2: mood
1: eye yo
2: m o o kwa dia na wo wo me say you know what's a bad that you so bad you don't fano ya nya butre na nwa ka wuku mi o e wo wo me say ya mintimi
0: by it you to reverse ya de no
2: eye beto
0: ne ho so
2: sure oh eji mood no mood na sam na ya ka no mood your mouth money need there onye ska head dey be dey but mouth mood cause mood ni change pe udi agro mouth no be bi aka dey onto oka papa bi o say your flow in fear say na flow no abisa ho me ne ma me ensa say udi ka abusa eh dem say dey
1: e mi nu
2: no ma bi udi ka abusa wa no be ne ma mi nu ma no akoka bi bi ana
0: on saka ho me
2: on sa ma ko fo bi ade ana
0: ono obi yire nko dai
2: na me be me
1: akopa se mai
2: ono amano
1: apo ya wo twose ohene bokro ye a ye be che no o se da bi na me se ohene bokro
2: se man twa ye me twa ohene bokro ye
1: es
2: pa oh onum kasa bible say sabi ojimifo ɔkana no tuma
0: ibu ni yanse ni
2: ibu ni so won kasa no ho de wo
0: ho na de fere ni buo ni ba no
2: so because we are not respected by he said ah brent as me papa e kan afi onim se go no akebi anka se be catch him but oh brand and me anka hwe eh bra you any po we be true e as me e de fro no pa me go me kwa me jiran chen de na me so ye me no but wan kasa
0: control respect no
1: no i go say adam di bu no pa yes adam
2: ha brand no e bu adia buy me kwa me jiran chen no
0: yɛ na makobɛ
2: yɛ nso berɛ yɛ nkasa
0: na wakɔtena agua kwa na ɔdwahyɛ na ne maa gegiregegiregege
2: berɛ yɛ nka hwee ɔn ebia adeɛ frɛ no abufuo nti da bia mɛbrɛ a mene nam a yɛmka kyerɛ sɛ masa ntidem bia obi betuma ka se ese misura de misura nya de na misuru
0: ba control respect
2: control se me pese obi be huma bufu amante ko do jina bo ntwo no
0: se mudu ya okan ebufu ba bia be pie no e ho na de wanim gwa se ba
2: se na make kan
0: na man kan jira o mere bi se me koye mco yanfo ma wie me na magina mu akasa foma no pane sa wie akwari tu aka ka me se me nkono be sendim scanner de kufo no ni we mu no na se na de kufo mba na me ni o
1: akwu ko ban wase wo
0: me bo no me bo no ya fa bo ntene
2: so
1: wele afi wele nyawo wa wele me ka bia ma ho wele ya
2: oh eti imagine say o say mood o kasa de mood asa
0: yeah
2: afi say wo ya
0: me chem bi kaka satana mno na ya adwuma masra kwan ma ma adwuma
2: sa
0: akoye msi ya wie mi peska bana akwasi be sori 10 o'clock na me ma take over akwan si dabi jisi okko
1: na shenika
0: ah popra menko
2: oh ni ba
1: wey dey go
2: she apia oh asaba ya ka no wi ase ade a me friend e bufu nti me ni bufu a dia na me ge bi na bi a me bra na ompeso baba
0: no mu na
2: no ese ka sa oba ese me bufu but say dia me nua pa me nim no na koma o todo ne dio no ye ya no no gigigigi na bo se ba sa na me hun kra mo yira yira because
1: you no mu se ron se obi ara na ya le
2: ne dia na akwa se me bua sama ka
0: ju nua ne yare o
2: me nua ne yare me nua ndo yare kokwo omuko omuko e na ibi sa se ankra no mo ba mo ma we na akra ba ku jira ho no se ma me otompo ma me otompo papa ne ntia se ba akra na eka tini ni
1: okompo
2: na lo o ka o no ne kasa ne mumba tini ni apanyi ni tinche ni o tese papa ni biza mo ma mo ma we no ti ma me otompo otompo ana papa ne e na ankra we di e di kasa ne mo kai no se bi se ni bi ntia se papa ne ntia se na o ko fre ni nua se bra mi bi se unia na se o maamu wehia ada ye de na aba o maamu we on su jira onu ka che unia na se o ye o cho maamu kompo no busa ni bioda akura na san ma cho cho mpo ni nya panyi na en papa ni mi so na na dwum da ho no se pa nya ndi cha na o pacha o cha na o pacha on eti ade no apia abufuo media we are said there misru ya bufu because I bufu am obi akoda prison
0: oh yes na se bufu there
2: cause na anu bi te minu abako bibia ne eka eh wo sorry kra wo budu ni abako na bu sanze ah na ti ka ti ka okwe ko so de bubu se no okọ no so na mse na ti ka okwe ko bu na na se na no aso se jiro no otse sire apia bufu there ntime ade anya me dia cheme ekuku
0: total area bia woni problem
2: se me men kunta men ku ntokwa no sho huyi o area etikura bitima men fage o area
0: ni na so ka CV bone ne ho
2: e bi woni
0: me se ya no ka CV bone ne ho
2: ya o ko o fage especially se uti fie ba ko
0: ana o ben o kura se ya kan ne no ana o
2: tra wa for ba bia woni ne ti fie ba ko eh ya pia yesu ade o o ba afi gae na beda wie no
0: ntimi ko jana
2: afi pese
0: o hes obi advance
2: around hon gae no wa na se wa na ehwe wo
0: na san kofo no so enwanwa se obedika sore jaw
2: ah
0: di wadika do ho aka ne fie
2: ho uti ase de bia wa na me monitor wo o gate je twi wo hese wo kwa na upia na se wa na eze
0: mm
2: enti ye woni man kitinkiti bi oni pemu a
0: wo ehunse ezi ndiko ase pie ya
2: men try said the wow kan
0: okay.
2: Because tani mani nyina den mbase ba mani paka nne ma bi di faw oh ono de o jai sa
0: one control mood we ono ya na otwe sika
2: ondo onyo e bi
0: kura oba kura yesuro ni asa ka kan din ni
2: wo
0: oba tan kura yesuro no
2: okohu obi baba opese okowa na ohun na te eh baba
0: akwa
2: we na ebe waru ba no mu de bre montere nka
0: kubusa na se odome abra
2: otase nipa one control ho a do ni se first impression is very necessary
0: okay
2: koku
0: enu anu
1: makadugasi
2: First impression. Kanti brofo.
1: Papa.
0: Sabi na wo jama so wo sema bekanya na bekan brofo.
2: Me chache no. Che brofo che no.
0: Enani sema na bekan.
2: Ntapi asem na ye kan e very serious.
0: Okay.
2: Enem bi because obu ha no nim oda. Na ma emane ukoye kwambo ni so. Oba na ze wato konkonte dia. Bia no respect obu ni se president ka bia odi fried rice. But oba na enu enye problem.
0: Enti yen kan che tifo adwum se enei de Sadwane a wo mu no bi dia oyɛ ne hɔdru oyɛ ne hɔdru
2: ndemo no
0: pressure bebre bi
2: ah me si na no me si bitro me apia
0: na be de be de best food bi
2: me si me kwa kodi me si me kodi kongonte me kodru hɔ no ma ei
0: lie
2: lie bo ye dibu sa na se geba ko nim no wone na danfo ma 3 okay o ma ba wo ba be didi
1: me si si kani bi
2: ehu mi a ei ma sa bo fo ei wa ka ama fo zo o wone o ye adwuma yi share fm wi asim se pia kwara kunkuntena no majum na fe chance yes
0: yes
2: over tired
1: yeah so tired yes always always jema so bijo kwa mu
2: apia tie na me che wo say it imagine say
0: eno ho kra kan na one for the day
2: eno keni say no me man no hamme because e dia ne bi enam pe
0: wakutama ne
2: kwa but
0: rich food home for
2: but e mo bi nko ko hu say wo asembia ba anya asembia yi asepa na apia tutu ne ntoma agu abonte na fwo na obi digira
0: eno na ehia no eno de ho ehia na odi kokonte de ande de
2: aduane de aduane me se aduane fomu de mane
0: na bidia bidia
2: obi emu atewo
0: ya dasi kwasi
2: me dasi
0: aja froy
2: kokonte
0: na no de best start
1: we one nika kokonte aja kokonte na be na ko
2: prego
1: me abi
0: me ha prego
1: eh eso nya kahuru
2: aha
1: mane bonya wa
0: wa
1: eh de na pese me kizani sana sana na me so body
2: we ya
1: pere de awai so tuna no katuna
0: eh awaya o da bituna de ye
1: won kan yes atiat for the last for the kanu
2: tuna ne ye nkra for the katuna
1: eh any tuna unya unya awaye unya unya gahuru kakra so atia se unya nkruma kakra ana se unya meku kakra oh ebi ebi
0: so ko te de se otwe buku ura de basia
1: ebi obi pe kache ebi super be
0: kache
1: de nte beta bete de nkache kwa na eko
0: so ni mo
1: na unya unya petition
0: vices
1: and a
0: boss
1: yeah
0: speech
1: aha anya law
2: anche bro
0: wo se
1: anya law fm ti bitun ko law fm
0: anche bro fo
1: me kan ka sai ani ha ya so kra no se me ka se me sa me ka sa na o se me ka french na
0: ah o de ye catchy catchy wa daruma
1: eti mami ewie na un se o tra mpatum biya na hwese obetimi ehun se onipa na wo won obetimi ton hu ya edi buoni ni die me ma
0: good
1: o tampo no bia
0: kare hu
1: ye yes me bia be dia gwa ko bia no make sure na se me ka twa ka make sure na so me bo mo de se obetimi atu se obeton hu ye
0: me ni padu bua ma wo
1: am bua ma wo enyi se bia na se wo do ko tu no
0: e bi dia ye magro panimu na obo bon kwara kwara to
1: am o de enyi se bia obi kana se bia betia ne hururu twum
0: ohwasim
1: akabi we kana sem hururu twum
0: o wasem bia ho reference
1: na akabi obi bia da bi eti akamfo katabebu bi o se chiame e pata bonti tokwa eden
0: ubuada
1: eti asem no kudu bebi na so mo ya udo udo pa na twum se udu bebi na sasem ya ya utwi fre papa hebra bema bra o kache na no afre na kasa ba ku bi enu miesa ade na wo ye nja
0: e hon kra no ono na beton wo
1: e beka si jan
0: se papa we die
1: me
0: asemba ko fe wa no tufu
1: me bro no a me wo so biya asafo am hon ma me ye yo no me penitewi akọ penitewi akọ se kola bi ko na se fo se I say e company for me ka hu se boys na mo ni e kuntu kwa yiya na me do me fro mo a obi adi me ka ba papa
0: nse ko si
1: de e se guachi eti hwe na ye ye bi e ba me iska hey o si se we si what was we ka se we so me ka se se
0: what's
1: the tell? Munye Fanko. ebibia wo beye bibia wo befrɛ sɛ nipa wo ni di ni buo ma
0: ɛma wo ya
1: wo pa brane beye wrɔfo ne ɛkyerɛ me sisi a hey bra ɔfrɛ wo ti ebrɛ me
0: ako
1: odu ɛ wo na kasa ti apa hey ɔmo ne bɛkɔ ka
0: wasa mama wo na wo konkra akɔ ma
1: ɛnyɛ sɛ kɔ tra mo no so ɛna duru baabi a nipa buo no mu a wo di ni di ni buo ma no sɛ ne onim kasa san ko fubon mo munum kasa ko dia go go numa so medwom emre bi na me pre position bi na ko hum man bi ko na papa ni medie ni bi ni bom man se onum kasa e ma fubon se na dwene ye
0: itino mpen wa se onum kasa
1: ne kam chirawu na me minimum heiti em ban so hwe man ya me koran so a se no si din a dabo kwa wa mama na wa kasa onum nyam kamo
0: nam diska man se when you ss ka we see ne kro waka
1: enche chirin me de man wie ye no ana dwono na me se tu kar me ko ono ekuti ana etu no kujam se ei na otwam apo we die sana se hwe ni din si ko ya ka obi ntu obu no onnya sa se adwene na enye no obi na no waka sa unde se waboda tu ka na ma di na mtu na de chin ye said that ko from one so ko for the problem so what the problem kakra oh na jiri kakra but you no nimu na nimu ye obi a
0: no nyam
1: no nyam e wor ko what the bro no bi a so me sero wo mo de so o be ton hu ye ba package hu ye eh adam to be kete
0: na na
1: na oh na
0: ba kura kura
1: hu ye yes iti enyinyi me bia na
0: odo ho be fori woni se ka mu kura ye foka commercial ka ze de nyina obi afoto to da sa otimu aho o comportment keke
1: woni se because me dia betia man bi wo Amsterdam wase me kan betia se mu a na abesi nanum na se wo hun se ah na gentleman pa no pa twika sa betia na wase wo nwa da friend ka se wase oba Ghana pe wa beti na no pana wedi no me pese me ba me ko di abetia sof je wa du na so le phone na ji for me ka beti na sem amu so me kwa ni pam ti me ka beti asa na me so ay aduani a me di ana me gini obi die ho se ay ana me di me fali we ana me ko ye we ay me de nemum je me ye me ho a me de bedu wa no obo hu se ni pa no ya ko ba bi sisi ye ya entuma me fira me di be wura nipa mu ono adama aka bi wɔ ha sɛn ɔma mpanin John Dramani Mahama the first time obɛhyia businessman fo wɔ Golden Tulip na mekɔ kɔhyia mu kɔhwɛ obi mekɔduru ne nɛsa skrit na yɛ tight ɔhɔ no hɔ nom sa kɔɔ fie no mekɔyi mentoma baako nom tutui ana anwummerɛ no adwo tumi meba yɛ bɛno mpakeyɛ mewura akyerɛ hɔ no mɛkɔ a mekɔnu ano a nɛsa skrit wɔ ne o ɔhene nanamadahoro ma nkunu wa nimu e jara president ba abla me sha atali e koye
0: count mi nguram
1: o musi dabi
0: dabi dabi
1: na nkunu tuntuma ne ba ye no
0: eh se sa ne
1: ana mam kwata nimu me tenu mo no ma fe comedy ka de mc o pa hwe si ya na wo ye hin pa ju ko ye mc pa pa no
0: se wa kare hu wa package
1: yes e to mba me tuodi mo be didi ko bo wiye ya ne pe ne kasa wiye ya ye ye ko no papa ni do president be do cheche yi dey ko ye ko unya ko ye ko come to wo ye kron fo pa unya hwe no cha
0: na bi
1: yes
0: e wo message ni mun ne se ye ho se ohene
1: eti
0: wa ma mun ye du
1: yes eti mi ma mi mun ye du en konyo ya bo ma mi konyo mi ni ni ye se mi mi ko tra sa konyo ni so ina no e mu bie ni wonu ma akonyo ma ko die ba be be me ko bia na ngo no ye fami na na
0: okay
1: me ko bia me ko bia fami na na me me ko biya fam nana
0: okay
1: ade jira aye se wo munu se na be se ananti bro no no mpata munu npedifo na omo nanti
0: no nya respect
1: we respect no e wo ho
0: okay
1: ana ye bibia na asemia na do na ko tum na we no bi ka se ma hu hia na ko tum na we ye te bom ana akwati wo fuje ka se akuma o pa bi se nyu mwaduma on be ka kire o ko kan ye na eh mi na ogugu se ko eji bi ko se am se ai me ma dibim asem bi en wonu mu a e ma bufuo be ba e ka se ka se me ye sorry ni pani bo fusa de ya wo de ba ka se sorry
0: en ani akuma
1: yes ni pani kuta se kan o be ja to na mmom nipa no bi anu kasa nti obetumi nipa fa ba
0: e de afiri fam
1: abofo fam abobo obi so anu kasa nti obi kuta sika na ba kra uja to fam na koma to ne yem anya bufuo ne yem nyina wo me abufuo me makuta bufuo pen ohwe me se achi are nipa se na na sha nipa se mark no me de ne ntokwa sabe na me mpem ma menim sanom me de ntokwa kwa me konto kwa sam ni passes ye pega me frisu me hwe self so
0: ye na sifom otamas
1: me kofa agebi me kam twese hu afegen me kofa na efon area of you get e papa get so won fe oba pe satan anam de for buffers
0: and I will break you
1: I no le oh oh wa rekra
0: na otiasi
1: otiasi kama ana
0: kwa kudu ba ida ma
1: ai
0: le baba break you otiasi
1: wo kwakas wo wo kunu
0: me da me dia tiaze
1: eji obo bo nlo so a no bi ehan no bi asuru eji wo nya be ma bi fa se bona mi ngono ko fa no obo bo na sin ya esu me ni amatra ma tri mi sa
0: amo bada
1: amo bada ana gan na respect him te bra gan no me help on mi jai gan no be ma ko fa no be ma ni ni be ma ko bo na ko kan se ah me ni na ajema te na ajema te ni sa mo mi da
3: Najima.
1: One thing is some woman that was a little bit of a kind of a woman, but kind of Najima. Ah, be an old name, a woman could have been.
0: Okay.
1: But so, one thing is some woman that no way didn't them so money, who more ban,
0: say, Suben,
1: and I was
0: to one who's one respect if you're good to know. Respect if you're good.
1: Well, see, and it's again, look at him say, me, some not getting a walk with him. Well, see me, the mind of a sound by the matter. No, she's one yak when you're in the parent.
0: May that say. Ebenezi se ohwe wahwe kunani ye de saman twapoa. Se asuma siti ase ankesnye si na kan yira ye. Na ye se ye de na yiri jawan hwe ni ye. Enti na ajema te ete ho no na ohwe ni ye.
4: 0322 0835 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0835 84 0322 0
3: kwa na atoka mu bi na da ni se ene wa je ka no ame ne de ono ne ma beti kwa ho de I ye be se se e bu fo sa di e fu sa di ma ye no o ko ko mo so fa obi ku ati me ka se a me de me ko ni o o ni po da se ye ya di abon se me ko ni e se be se o se sa jai ne mu a me da se bi
0: okay agofia o agofia
4: ame
0: mi ni na o e
4: Yes,
0: hey, how about you?
4: Okay.
0: Nanafia. Nanafia, nanakuya.
4: Nanafia.
0: Nanafia. Afia sapon. Yo, oba papa, bi na what you say?
4: Nanafia.
0: Yeah, how you pa? Me and you.
4: Who calls Mamma Seven? If he has a long time. Yami will tell you, Ramo. You will come back here with you, Para, and you will take up. And I must say,
0: okay,
4: in my drink, you say, Nimu, if you tell me to Bruno Swamp, who calls Sun, which I will name the place, Tanya Mano, you can die.
0: Okay,
4: for my.
0: Okay, let us say, Ago Fia.
5: Abi
0: ya gudiame. Mini o na wae.
5: E o futu ojo.
0: Eh, kwa vrepon.
5: Abi ya mini o.
0: Na mini aba no wa chia na ma

0: International emodia fabre urade anim na ye improve because when say nkrofo bebrom se ai nyankopo fa ne bo onto nte wan na ka kire wo wan na ka kire wo ene no ofa sa ayede
1: ode eden
0: misi nyankopo oyɛ adwuma ntentem ne niema ye ntentem eche abonsam
1: come on baba me da se mame fabre na me ko asori fi na fi de fi wo babia ye fa twa tie fo ne nto nyame magidiem na omuntu jidia na mo mame majo ben hu kakra bi fansa to we sen sei
2: ye ja ja
1: aha bibia bo ko de
2: pa cho yesu adu me ho ye na wo so
1: ye nyame adum
2: de nyame asa
1: eh muslimi ana se jidi koko
2: pa cho muslimi
1: muslimi
0: ai no wa ka yesu adu
1: ai wa ki bibia di na wa ko di fupani na se
2: pa cho ai
1: de na do koye
2: ee papa ma shi papa yan ka mini gana ha
1: ee
2: ka mini bebia mi nam na mini bebia mi pom kura koda ya die bi bo me tu ho papa nyagro mi chini bebia mi nam sa fe no ma papa
1: na de na mute he
2: eti me kura si o ya ti me kura si na ye nyindi obi aya o musi aya na ye ntwatu so no mutu o e keke o manu musa mi
1: na ko ma mu di ni fie no
2: pa cho ai
0: o ri se seti
2: na o musi o museti na o mu du ye na nye no kure obo kwa sika die kwa ah me sa to na mo bi chinchini mafu obi ho kuku ma se besin kwa sofu obi mu ho ma ho shi ti mi kwa me ni ma na e ko suko na mi da ho da kuru mi da ho ma fe mi sun da na bi pamme sa manfo no mo pamme fe me dimirika ne me ma te me hwe a me dwane jam kola na enye yi nam te gina e no be chi mi nam se ada bo ne ba na ma ye
1: dayem
2: pa cho ai o me se ha me se me gu ma ne ma se no mo so mi nsa e bi kura sikan bi kura ma bi kura ka se pa ne ne de wo me kama sikan kura twa mi nsa no bet anko de chi na mpo mi na ye mre ye hwe enye yi nam se wat ma so ale anko pe papa ye chi de kon a enye yi mi solo ko menu abi ho ko ji baba yi namba ibusa busa ya si busa fo
1: eyira
2: kwai na busa ya papa pa kire mi mi ba ya papa na maji me fe so kire mi kwa kire ki tu abi mi ko ye ye oh mi hu be bia sa da ye no mi hu bi bia mo mabra bom mi hu bi bia adi mi hu na bronya be so ana sa fi be so ana me ne me manyi na ne da ho
1: fe ni
2: me kwa ja me mai wo mo susu buafo no hwan so me baa ye papa dawuma mama hu se me buafo na awurade o gi mi nkwa na me ne me mada so ti ho ti wa wo hwe na wo hu nya ofie nya na se wo hu nto wa fasol bra papa difo la ja ho usol ba wo di wo ha buduru ya wo fa nkwa bebe o di free o o be ja no ha ko fa ja ma no na ko won de de ehia se o be furu ka be tunu na brem ho na ka wo sam chire no na ko o ba bi I want to be in control of the first word you say, Mama. Many of you are telling me, Santa, my gun, and my Miss Robia, China, and a party at the Pusso.
1: Now, what team of Hanum feared to do a thing?
2: Pacho, any dear me, who knew that?
1: A dozen,
2: a dozen,
1: as a number so beba.
2: Pacho,
1: now feed you out to secure.
2: I mean, Minsira, me feed you, Danshira. Me feed you, Danshira, and you mirror on a pole, me feed you, Danshira. Can a brano, a median, Mamitiano. De ti bi anu ana na metie.
1: Obrano.
2: Mpacho ti mi kwa fom kura ba na ma chi me fidi etu onu na metie se anwumira na metie. Ti mi ya o mo aja wo kwa kan bi se nye no kure no mu zafu ne bi na o mo na nam za ji.
1: Mo bo ko ko kura mo de na bo ko ko.
2: Mpacho.
0: Se di bi no mo ya ni.
2: Ba papa kira me kwa nchire mi ko ya mi hunu su bi mi da free mi no bi ani ha. O mo na o mo ha mi no kura sisi a mo ba mi ni so a o mo ye nkwala ma mi.
1: Ah.
2: O mo ti mi ba fiscal mi hu sa sama sini so. Afenu obe dana akwala o meni sunu na didi nko ma no wasale ko ontumi fa anisu ona sa ma me su biem na papa da wuruma ti mi sira yakopon se won bie na ne ne biem o ma na nshira na brusu ontumi ngi asante ma won gi ga na man ni e bre to bi o ha bi a kina na papa bi eh fade na won fa ha ono nko fi e bi
1: ti na na ayi se se wuye kamuni
2: pacha
1: o kwa na ofere ana shasi ndiye na demo
2: mfrachɔ na me mfɛle me pɛ me nkwa sɛ ɛdi ka baa mede kɔnkramɔfoɔ hɔ ma ɛhono hwee nti babia mɛgye me nkwa no deɛ memfa mfɛle mfɛle afei sɛ mefɛle a mewo a me na mekɔ kramɔne bi